0: una da kurare mata tebultina wada furo aubi wala shima da homo kalaktema sande hazana made klan zande tumangana andia gauro wolo ma da jinda lokto warka kalin jiwol wayama da furumnya kurare mana de police kom dorop tuya nda apiso nande yebayen gui to sana so kala shi amma shima de marada zakultina mada furo tekna made jiwol wayama na doni bonu police kom dorop tuya har sandima sabur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabur awi sabur lar sabur fal u diaw indi sabur lar arasku diaw 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 6 wara bonimia nyaay terero solo force comme d'optimia nda kala mawlu ci wal abiandr hamin krente lokto al kakali umma kala kuris doni force comme da ita ga tuma al haji gaji medu go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi gaji medu
0: nda wa tukila de
1: assalamu
0: alaikum alhamdulillah ndufande
1: ngala o wa bi sura gambare wa sir sara fara wa sir
0: ngala do romo habib anda ga minu tuma ngana mawdu ala
1: ale ga kana na ka done masina
0: ngai
1: kana awala nde zoro sera tija trana nde sera awala ra tija trana nde ya da nan mu ne yake sai sura letiram jama'a sun sai awakan sai ko to awajiri ne sai kuma rosoro sun sai da samu jina kuma hoto dole na ka done kuma ngo ananza kweno no no ma kwango sanyango serin angoro kwa tafunde gambore ndo ne kwa kama kumbure sen ma ne kwa ro so de sen yo kweno no no ma ro no biro za san de kati fa za wala je wai fa serin ay da ina ka ari sa mo ndo no no ma gara ke ya ki dai ka daro boru za ma sa kana na je blan o so na ki dai wala so ma zani da ina la kere ki dai sa kya a sai da zero bana su din awa so mutsin ayre sam gana kasa da sanya zo nozo na fallan di ande ayo kuruman da sala cin ta da jina sai rashin ade cin bara wanda na siya gana buru da sakira do bai buru da a sai ayo da kuruman da ka ga me ce siya ikwari ta wanga wa da me ce karu karu da am fallan di ya cin ar fallan di ire
0: ko kuma awo mududun ba woro gonye shi na mada sai dai buru sakna mada awa shi ma har sam ma mutka daro na klahunar homo walja da inar huna awala ku tirtiya bar tirtin so bar na homo ilar wolo no ma lamar shima ka turo gaya da ba kwa sai klahunar futu amma gade de ba suro ferul doni gumuti aw tartib doni gumuti de suro awaro ni gutina ma da tartib doni dina e daro le turo
1: yo awaro ne kwa dubbe tana ro homo ganna tiro ga marado
0: ar puro tukana kamara del karndina na doni karadoni kin indi men ma ba karatina kira kan ya kamar corner wannan ma dai ba war mai lar home world na
1: da ala a wasu ma da tots
0: amin amin gela umar habib ira suka yana lokto ma gon faras kam da bonum kura de ma andiro nyai ba ben ma haturo kan to diol waya mana doni 081 49 18 14 60 assalamu alaikum wa alaikum salam da watakala
1: alhamdulillah kire wasale
0: ma sha Allah ndufande
1: muhammad kullo maraji
0: muhammad ndugulo
1: muhammad kullo
0: maraji muhammad kullo mangoro marigare muhammad kullo o shikin shirmo do adro
1: alhamdulillah wala shima de kuin chaman muradiyo su kusa diyo wede sa na so filele dono am murad to na sa kuma muski na gulti madina ya ladin na so na la shiro frame da gizan sir yare ya ladin
0: gay
1: ala baras kitan karatin na commission ya ke ma hadar zana kuma su kinare shiro join sai kala kalle san masana da hadar zana ya sayar war gotuna
0: gay
1: sai gole Allah doku man da dai war da dukkan bantu ba dole
0: a dai
1: sai mun zube shi an fala ta nasin matulan bozin ma abu nasha nasha ya kace amma kun bo soro kuma nasha sai maskin nasha gurdi ne ya kace gotuna dinalan nai la sa har lirdir tudo so kuma nasha hangal ginati kwasa shimar wanda tarti ro gutuna dai nasha kurumaskin na
2: sorin bai mare na walada a wasan dina kura kura re saudo no walada ko cira bari cin dumar ta kusa kura cha wala shiro a abunan blay village na sha kamar kumburi irin nan wata mare san yoro gartiya le tarife na
0: antena
2: na don kuma a wudo shiru kuma gida kuma gulzain adai sa kada mana cinne ka tabbata kai kwa sa shi ma da 13 ladin gida kuma da ya kadu zuwa
0: gai
2: gwamnati hanga zuma na kulle sanjiya garta zuwa bana ya kuma village akai garta kuma ya zandi kura kura kamar da yayi
0: wai a suna ya kuma mamat kulama shi ngaina tartib shi mawarin kambosoro shi karabka gultuna da United Nations da na sha da hangal da kambosoro amma don ingurti ndo tsarna ire ro mana
2: ya yo na sha kambuwa zuru hangal zare tare
0: da kuma murado ni balancing do yembe
2: special advisor kuma da tare special advisor mai murado tana la tam tara tiri ya zai gojin bawar kamare cha special advisor don galazala yayi
0: kin
2: walal
0: gai
2: cha da azizar gozai ne majalisar hazai ne majalisar gwamnati hazai ne kazi zagalke
0: Sandi, nasham, sorry, my dear. Amaran, yeah, duel him day comes the Kola Matamangana, our Doni and Ruben Hami, mother. Chia Tamangana, Soro, our Doni, Gultanama, Kurtero, Quemalan, Sonia, our put together the Gulna, Mud Kataro, Kana Gulna, the gentleman in Awashima de Alan Bejur was so under she a muskina Gultanamar, she Nasha Follow Gimanat, Nasha Doni, Gedegade, India, Kama Asena. Welcome, good day. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da watakala. Barka man dufan dai duma najin.
3: Darasan.
0: Dugulum.
4: Aisha ngurai makulata.
0: Aisha ngurai makulata. Aisha mawduwa da gama aw.
4: Ah, zartana ne ya.
0: Ngala abi gulemin.
4: Yo, wuri kuma ka zanyi kutu indiya gun zake.
0: Ah, faras kam du kutu ngule gina. Ar mara nyok faras kam da kirna ma nyi ne mawduwa.
4: Yeah.
0: Fundo faras kam kutungule doshin.
4: Yeah, yeah, ngala da. Ngala
0: ni ya. Ngala Aisha, nyuras kan yana tiyar to magon. Faras kam da boturo karanto wani jasti. Faras kam doni wa ture ma dai maudun za su ruzan dio nda wani mare maudu shi mara gamma yi karin mare wulo ma. Nya and IP and robe no ha mine klan tiolo wa mana da farmgo. Ngo kam la assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Alam ka wonjon da watakala.
5: Toro den.
0: Alhamdulillah.
5: Ma zan na gubi wa kuma mari ba ya fa.
0: Ngela zora ba dana. Ushe kan shi to magana da mu do wala gaminu.
5: Ah ga kana kala fatan stability la kara.
0: Are.
5: Kana kun ya la am dono. Sorry ba ya la.
0: Are.
5: Am la ya la. Na nya ma tiya mo zan so ka tana ba.
0: Ngai.
5: Eh a wata din da yaro. Ko ta lekin da bara ala toriya. Ari an gawo lan dai special grant zero studies in ta wasan da 2% no 5% na zero studies dai fara satal ma na ministry gara langun da zero studies dai bara an zaka mai kale kuma mai da ayin so tara an da mai da kuma ayin so san masoro sai fatan gurin da tun da sariya dai lamar da garajin ari an gawo lan kuma durin za su da free education zero studies dana don akin ya lai kan machine da so so free education primary level secondary level university level zero studies da kin da rabar an gawo lan anwa
0: gai
5: da Allah ne ngana jiran da yafa lamar da sama son gidajin ayin kafurman jirin ga yin gumuri lafi insha Allah ya la Aisha ya account da jirin ga yin gumuri lafi insha Allah ya la Aisha ya account da dumiyo miyo la ya gana gana o la ya bindi bindi ya taka taka defense level lo
0: du
5: toro sai ne wala da ma da kana ngodo so da isu kan ge sare lirin na tara Allah sama so awa ya sama tirin amma lirin ne Africa Allah tirin bawo amma kuma Afrika nan Angola nan tirin kuma Rwanda nan tirin shi dokaran nafsu nan amma gaba tana da sama ji da kare da kuma da Alaba na so Allah kalewa su lela da lamar da ran gilar won
0: amin ya rabbi
5: kuma sai sai gin sanan ta kare sanan Allah ta rubin da ya sai da mu
0: amin ya rabbi gala
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam zanna gubi ras kan yana kasar duro lokacin za go da faras kam da botro shi andro kaurin za haturo go kur kam laifal assalamu alaikum
6: wa alaikum salam ba alaikum azimi da inda
0: wa tikale wa sai dai
6: nan ba go da sai mari fo hode manaji
0: gara ba go da sai mana da gami no nyai
6: kuma shin Nigeria samai sola ya bulade
0: ah kuma sai bulade garin Nigeria din sa duyi ni fin roko sko ne kurturo chako
6: nam nam
0: dai kwa wani mare kurturo tuku a wata

0: kela zauro kurantu fule doni sudani fule doni sawai mata kringa to mangana fule ade gana ro kurunza gotnaro suro modudo kuro suro paskam doni watre kude zande jinawa allan kurantu ngo kamla ande abodna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: ndawa tikle ha
1: ndawa tikle ha ala ga gune
0: kele asle de
1: kuyi datar masa mai nan gura dan folo folo ay nge tira ganyan tsimba
0: ngere ma ha sa uche kan shoro paskam adu
1: modun dare dawlan kam je kara ko ay na ta mailan manan wi
0: ah ha ko andan bi awoi sendro food oni madrasa awo bi madrasa oni krebor no ilan kala homo narfuna kala lamarala doni kun barne tidinda kermai so kwa de mamamala gade gafsana ma tawacha kala funa saya ngawon ko timbaro
1: timbaro ya sawiya en kal na cha gwamnati en kal
0: ade
1: samman sai suron no an zambe
0: kallo letro
1: kalloro gwata de bai dala ala mo da ade risidiya zoro sai yaron nufiya garjiyara
0: dire
1: ade zoro ngala a sai yero nuske suna kurlar de ala bara killer da ga de killer da na faraya su kuma tumar machine da sa wala ko kun zai rumba de da sai ya ala sidiya lita ku karfa da yero ta mino wajin ala sidiya
0: ala sidiya
1: ngala da ala mo
0: amin amin ngala da ramza
1: amara la bana ala

0: o de ceci comment gaida gulminari kala lay so la rindi lay so falta so au jada sen ye so la so sen dina e trola din da na kala am sala lay so rinda pe so sangana so deji
1: gai
0: sam bula so de kala ti zen sam ma so sen dia du dua da ya kam dira ma ya du dia so bula kala da ya so la so sama pa na zai to da yana kadron da kutiya da gumnari kala su zuwa da done kuma ka su garta ma yindin gozina ma de mondino wala wa di cima da sumburi jama so de na doni ne fere so de di kuma ci kasu la ran sarai tana bayro aso wala so ari kasu de de ngala na ngala la garcina de giro wolo no wolo na
1: ngai kala ga de garta na manami
0: ah kala ga de garta ilan de garta ri tama ngim do wa de go zuna mare yan diro
1: yo
0: yo so ro kasu ye so de na amma so da so sanana sanana so de kata ai kala la ada di kalaari la ran kasu gare nyindiro garnye nyindun kutuna kuma alama misallo kasu do sakan kane mana stadion yeso e kuma na yindun mana mana za idiyam sal gare nyin kanna la angala uza garza jama so da di kuma ta da da tik buri so de na so so da kalalle ya la ran nam ta so wala so de gana kamba yi da kalalle ya la ran ta fotro wolo no wolo ne ai da di kasu gare nyindiro wolo na na kasu e ronde ya le zilanda yi amma kuma kala la yana duduki ne bi anana ta ki ba ya tura kasu ya den ka ga ala so wurtuna da zarki so ne so ya su da inda an ya kala tawza na ke kuma are
1: gela do
0: gana mar ki ta
1: ala ba gurzu ala
0: kuma da kirin fana ra wonti
1: amin da ikuru ala waktu nyura su kanyana ba gurzu lokto ma gonum paras kam da botoro kurade ma kutum shima da ventro to mana sulwa to dinno ngo kur kam la ifal assalamu alaikum
2: Ade
1: ndawa tikilewa
2: makana nguro premier kwikin tarapa radio kwikuye
1: ngela kana ushake njoro paska kutu ngulero
2: haya maro mana do bagu du tiri kala zawalle faro kuma kasuwa so awzana stadium mari tinda stadium be gartin yan zabada kasu ga irna da kanatin ba ku kasu wallan amul bayruwa rutulum kwalle ya kan tipal naira million falsole ni ramazai yo kam da tambuna man naira million fandin muko kam maman suri suru sa yayi su ya surana kuru ari yayi lan kutu surana kuru amdo ku kasuna wane da ma buron sai ma talla so ruman da afu wada yo ku wando nan ga ilan danu wi nan ga iro le no sa sai ya buturum tum za su zan kare zala su biliyan da tefe su loro da kalan zaro gozai yo ari yayi jirin amde zar sa wande kun kasu kurarwa wanda aduna karo tinda kasu da wadin zai suran garjin gulduna stadium maru kusa piak zanan kanzu chai ko lata ai maro bai da jimbo inda suran kwaya maso sattana sala ana ulabi al sandi zalla tilbiya nan shi maru kasu ro kala saya abdu gana ro biya na di sanin ma wani a wace amma wanda ya tallabi wi wando nan ga ina da ni wi wando a wani yo kam duno gana da shi sai ka su da na ular wanda ku kan tiyaru min na rufa babban layin guron da Allah ku kan tiyaru mi a ajamin da fatan jin falla so naira miliyan ta ka zanje ce sai yo na dirin kan ti butul alfandime wallahi suro guron da ya dan kan ti suro lungwe ma kuma ngana naira duniyan sanan fandin bare aje yanzu ne kuma nguron da yaro wallon nguro premier ya da go babban nan ya share captain za ko re sulan fatan jimmi india a wato so inda angle mai surin bare kuma aje yaro wallon yo kam duno gana talla ma so win bayro lan a wasali so sai ni sai kam zai an shi ma kutun yau duri ne fur bana captain kemerun sai ninjer sai wallahi sai ya bana zai ma Allah nar da zanna tek
1: gara nya kanta na nya kana to magana bai na ro ne ha ma walan wone mara ta den beji sulwa to dinno to wande an beji go kuro kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salaam wa rahmatullah bala ga dima dulla wa te
1: dawa tikle are
3: alhamdulillah mumman ga ba kaje mana ji nguru ma sama le ne wo karam kara de
1: ngela mumman o shekin shara fara skam kutum gule fatan da rasanero
3: bala leo ji buru hawali ne ni fatan da razan ne sai da ni andi jamin ga ba kaje a cikin ne da kulena kuma da alani ya bana da alan da razan da kulena
1: amin rabi ande ne ras kunya na kare
3: bala ga dimo du ko ay kala ngonde won wuluma nen ay wagere gi ngonde ar ngoji ala bara se ku pate ndara so nyaari kadar haftana isi we ru onu gonu de no ku isi we ruwa sene ya pate radio botere amgu isa pate ngurunde ngaw bakati ar corona yo gomnati di ko ay isi dazi andia suri ar ma ku pinde ngurunde ar ngoji kwaru mashu le sai da yana pande jifi ga wallahi bala ga dimo du zoro kaziya kabla jiri kasuwa ne kare dira ya kare nguma gidi ya bakon zilando ya gol igaye zilango se do se gaye mbau au ba iri ko linya yo ali je se ku amma gari ma nin bi ni na pula ida muro ta ala daga ande a shuru a da ma da yo gwamnati do abi gai da ga yo ali je se ku mo ji no lo na ma anda gwamnati ni firi mba gi firi yo da puma do gwamnati de galazina iri kantira o ike diri ta manaro ike diri iri arubeza ro ike diri ke ori o gwamnati da pala ande a diri nguro nguro la iri awara ban na tena diri kiske kiske yuna rasa sarin sai gwamnati da ya lele na ziya ma ga atwa ita ita da zamba amma wa ita karno wa ja shira ne
1: na fantin fani nan da ayya mamman ga ba kase bayan nam dai hama ya dawo bayan men diwaram dai kan gune kura da mata mangana bayan malan ya kan tana ta mandiya beji kuran dodo ni ba kase gul mama ala da ji harami kan tuso kawo doni faras kam ade bot ndura gozo ko zindro dale ni ngo fulela kala injine andi awjir mada kirnye sha bot ndura kura da faras kam da ko kontrol.

0: Gela soro keren tu file doni Sudan ni sahoi mada keren gay temangana file ade kurunda gwenyana rotman dia beji wonen india kanje se godi first come do kutungule fatonda rasone da krenyana kara na doni first come shimare diol wa mana da from zana mana dia kutwana soda pointro na doni andia boni ma kutidoni jemin do so ausuna kurade ma kutidoni ngorondo so kurade ma na ndo sola hozna nye soro first come shimare pointro nye soro first come shimare la naso kurade ma kuro kariswe wata na doni andia boni ma nye kutula doni jemia uzuna ma au jemia wala mbeji ma nye soro first come shimare pointro kurade ma shi auroni first come shimare nganza zina de shima na doni boni ma na wani mare awaroni boni ma kutwe ma da haptia na wani mare suluwa funduro diyo lwa yamana de shima sifur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arasku sifur au bin sifur lar sifur fal u diyo indi sifur lar arasku diyo. Assalamu alaikum.
1: Amin wa alaikum assalam.
0: Are inda wata kliya?
1: Yes, dai ne gaje.
0: Alhamdulillah, dufan da yanduma najin.
1: Na, ali goro burbute la bando.
0: Ngala ali wuce kin shara fas kam kutun gulero. Na?
1: Hello?
0: Patina?
1: Ah, we. Na, kutte yare. Ah, zawal kwalta me bypass land. Kareto kuloso gaidam kuloso askena kuloso ar tai zuwa innovative secondary school zuwa lay federal local se kwalta shi ma da zoro nuna daji Borno state road maintenance agency de la de del zasora zoro kwalta shi ma da nuna
0: gala
1: adama kutu jero kutu jami buwe
0: ngala ngala ala da jikirti na wulzi kuro ala sulu tonde
1: ala tokuta kuro sulu sode
0: ngala nira askinye na ali do ngoro bulu nkute loktu magon paraska mdo rupturo kura rima kutu doni shi diol gulima maade ada rupturo ngokuro kamgede
2: assalamualaikum
0: waalaikum salam da watu kilea kilea selede
2: Umar Alhaji Ahmad Marajin ba gidan na Bolorici.
0: Ngela zo ba zo gumna ushe kan shoro fas kam kutun gulero.
2: Yawa, umma na ba guru sai mana zarar kiran da take. Nanu ma buna alan location na kafiyo mun kam da tsari ai. Bare ga jin zarba mun jin ba. Ai gwamnati kam da kina ai. Abu yan kana kam da kina ai. Garaji da mu kam da kina ai. Atta mahar kazo gulore zumaro takamba zanna yon da zarzon tim gafizim namnam kam ya tare zuke zukari yoyre ba zuma na
0: gai
2: yo ga saya yi kawga nan siyan du so ga yayi azu ba su sule bayro ma bayro girzu go su sule ile yanda jin ile ma o duga na ga nan su ondu atol ne ji zarzi kiman ga mu
0: ngai
2: ngo kullar yarwa kuma zo isa bila kuma zo mun ko tara ile darba kam au ba re kon mu jira hana sai sai ngulana
0: ngai dama
2: lore sori ni na nam nam kazu je bi ba ro sori sai ga mai ni mana da kirni ngala su ka ruwe kirni o jama zo na nam nam kazu je ba nan karu sori zar do in kazu da je ba nan karu sori na re kuma ro gafana mai wallahi nan dai amma zar gone lene nare nan ne kuma zuwa
0: zar ka je ba
2: ku da to ya jiri ngira amma zar do yau idan nati kuma ku nati bono sai kiri account ka an zura ne account all bank ne yi ya to ne sai ana ma rakto shiro iho guru ya yau zar zai kuma am da mu zuwa da gaji wallahi zar kuma am da mu na ka zo da bai
0: ngala
2: kuro ala bara su kuro tarani burai ku kazuro ran ke kurum tara ya wore gwamnati abu na ran zardi gwamnati ne kala tuka zura su zar mu ko naru
0: ngala
2: kudu kuma ya sau wala so zero jojairo kazuru san gori shi ma tsaro kazuru shi ma sai tala da kisan bai na zara mama na fallin awa falla ya fatoro gallin gonje kiyo
0: fanni bula da haptin mare
2: ane man grawa gulai uskirama kazu mai na ran kusu gojar patol legin yo kazu ma zan zununa ran nan kirama ran kusu ne o yin bawo gamman da kala tsipirar gamman yankal kala ta kasuwa so kasuwa nan zaran ta yi da zuba na kuwa kuran biyu bai na fiye an gula gana gana ya dai alaba na su
0: amin rabin kala ala a wuri ne bayan tilma da kirtin ne kuro sulwa ta wajen otoman diyan beji ubar alhaji amir nira su kanyana kasarinmu lokto magwani farskom da botoro ga kuro kam gare assalamu alaikum
3: salam balai da jima doka ne
0: dawa tukuliya ne
3: alhamdulillah sai shiga abu balaji kayi mai kare fure loroma
0: nke lati loroma shiga abu shekin shiga farskom kutun gulero
3: aliyozo a rashidari mana mana zana har zoro jizin ma hukure biya
0: gai
3: a ba gudu sai tarno da ferduna am gare gawar za ta ana
0: are
3: yo kan tala ai ba ku sama ka gwamnati da su mona su dilla din tala har tala zai da yan mojin ka su wunde sama don gurungurun fi zana contract bawo
0: ha
3: a wala an dai bana ka su tala ai kura ka su gojin mara sun mara muku tala ai ba sayya ai san mai ai a tala ai muku turin da wajja tala tala zai mojin ba ku dana ya
0: yawa
3: kuma da wurin ma bai dai ande yar wanda yana da gwamnatin da da san masa cikin tsarayyar da mu auda ka fiye bai dai
0: yawa
3: ta da kitu burin duka da Algeria da zana da go na da fanna tana wata na yin kan don nan da mire ma so mi auto mu ko na roza kali na da bala ga ji mai do kuna din ala kliwa bar na da ci za ko zai ari na alu isayya auga da dia auga da kuma ro na da banna tuba da na sha ala da banna tuna ala kliwa bar na da ko sai
0: tira
3: taudin gwamnati ce bare zura be la da warzu aula ga da warzu ido duriyari ta ya am kunna mo roza sali na da wolta ya san na ala na sai audio ya balan ka da san na sai ba dia
0: gai jire
3: yawa a shari kata gota ra zauran gila da wallahi tal ngoro to tada kam yaru tule zana
0: eh dama
3: ala kurewa ne na da na na kurewa zu sanyan da so do ya wolta na ala isa duri har je sun dillam sai ba dia
0: jere dia
3: mana kura mana go fatina bantina
0: capturo gila wa ba shugaban yaro askan yana lokto magon faraskam do rupturo kura de mandiro barati mi haturo daji harami kuntoso kaudoni walte boto au farskam da goye konyandro da lenye fule doningo kala injine andia ujumada kadnyesha farskam da gonkodro

0: lazoro kurantu fele doni goskoma mada kanga yetu magana fele nzadi andia kurno zina e kurade manda taksunaro kurantu forest kom doni kutungule da krenya kara na doni forest kom shimalan nandiro diolwa mana da furmnya na manande bonu kutwa doni shi jamino so diolwa mana da furmnya na manande bonu kutwa doni shi jamino so wuzuna da kurade ma lakkano so da wuzuna da nande bentro kala diolwa mana doni subur usku fal diolar fal usku fal dio arasko subur awi subur lar subur fal o dio indi sabarlar arasku dio kunto loktor kalkalin umal haji gajemedo kala kurizoni foreskam ga itagatte nabkatama ngokamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda watukliya
1: gajemedo inda watukliya sai
0: alhamdulillah
1: ngala umar habib ngora gambare wacil kala kuna da kunto
0: ngala to umar habib ushegan sharo balbal adra
1: wodiya rashidi ande bayan suna na sha kaso wande yarin gajima da namuru mi aka son da gambore ya da kamaro am suro shagwan da ana yara am cile yanda ana manguwo suro da kamara shagwa zakata kadambe am duma zar mu kwatan da zakamla suluna cika su yan kashi sudina kamla bayro aula a wuzuna yo gamba ya gannatin da sa ishi na shado ne shi kasu yadur hangan zai ishin ba cha kama jiri bala adwa ne kama jiri kama sabu bala abuna ya kano so na agari gafsina ari na shaka tu ya dura sala ngamna teja hangan zi isa ayika suru muradin zausa hangan la sari ndere cha gamna tiya ka andi ya borno ili na shaka su ya dura hangan la sari nolo na mwa kaka su ndi nguvu utupandina kasu bagaro ti kamaro namu munimia am kashi sadini manguwa kasu gambore am sani kashi sadini manguwa kaso ne a redo ne kaso litirin yarwa ya aro am kashi sadin manguwo yo da mu wajin ma ne kama na shamun tiro kolta so fada oba sar hangal da lezina ide mu wajin na kaso duro hangal da isa kama ra kanga wai gannatin da kama fa ma wani da hangal zina kama kaso do ne gubulum kute shi do ne james zero zero zarci
0: na yo kama da yo canadian umar habib
1: ngala da kol bala ala ndama
0: amir rabbi ngala kinya ka wadum suruna kurunyu as kinya allah to ma bugon ko sada gon kuran dia botro ta jikran to bot doni umar habib ya lan diolo mana da krab zanya allah ndaram doni first kam doni ko tungul de ro kasha glazoro kurantu kamala kunde sa usku kalkal loktar kalkalin naftindo sa sama nandiru hawara kriyachi forsa de da kunmita gaturo kelewana da karsano

0: gela zoro karantu fele doni sawai karunga tamana fele ade gana ro kuron za gotnaro wanan jesu noi first come doni taman kare ka su e faton dara sane da karanya na kara na doni first come shima ade sanan da buru awale da istaga su ta na sunna cha doni taman doni kunda fetere motalenam area gas motalenam area kurade ma gas doni buride tamada she tamanan za nan duro su do itaga cho da ji sana gutna alan jiwar waya mana da farumye nandiro rakta ya nandi nando da wasan da bonuya andro tamando awadu ni yuwa mada nangam do yuwa mada kurade ma nando yuwa mada nandi suro first come shima den bayentro so suro bayentnain ganairo kasuwa kurade wa luwai liwawa kuru ganairo sandia fakcine sandi surun awala fala india sarisoi so den notmandia beji kurunti diol waya mana doni first come ada bonum nya andro taman kada kasuwa da ita garkumi ma sandi ma sufur usku fal Diolar, fal usku, fal dio, araske super, awin super lar super, fal u, dio indi, super lar, araske dio, 081-49-18-14-60, awi, 090-15-42-09-64, aboni mea tarero suro, paraskamdo taman kada kaswe, kamare tagatina lrapti mine, nyando tamando awado yuma mada habu entro kuntu ma faras kamda dorum itaga tuma kala kurje nap katama alhaji gaji medu ngokuru kam lai assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: nda wata kliya kliya
1: kliya
0: bar kam ndu pande ndu mana jin
1: kuma mamman gural nan tike
0: mamman gural nan mamman abiyum taman kala kasu nan dro bayentro
1: Don
0: saya ngukuran lagi ayun
1: saya. Ndang-ndang
0: kayum. Ya tulu. Ya tulu talia diri yum.
1: Aw tua makoroni.
0: Makoroni talia yum.
1: Ah bida kini bukan dia
0: lah. Eh siapa ndau?
1: Dolar.
0: Nara dolar yang kayu.
1: Ah.
0: Enggala maman. Nyawas kenyang hati ay. Anda boturo, anda teman awi madia gulturo. Maman dong guru London cike. Kasa do mas kunina lokta ma gono pas kam da boturo ngo kam la
1: assalamu
0: ndawa tukile ya
1: nazale
0: alhamdulillah do fande ndumana je alhamdulillah do fande ndumana je
1: ma wono titia na
0: je ba bonu titia o sheke shoro pas kam tama kala kasu e faton da rasone ro
1: ewa la le
0: na
1: kam kon ke ya kasu ala mere tsakezo
0: amin rabbi
1: dai kuma wa zaman zukan jama'a kuma har sai da zuna amfe da tsarina
0: kuma kal kon dan bare ya
1: mama dai
0: ndao kayum
1: 240 na la do u
0: 240 du
1: u
0: ne ra do
1: kun dai shi kon dan da wala na ma na la do ya kiyar ya kaya ne Dio nara yar jaya de. Dai kita dai kana mar dai kita nara yar arasu so jara arasu tu.
0: Okay.
1: Dai kuru ar kemar kita nara yar dio zakat.
0: Kalu yar.
1: Kalu. Zakat arasu mar.
0: Dera.
1: Ah dai kalu dai nara dua paling yar unso. Dua paling yar arasu.
0: Gela ati ay babun ras kanyana kasarun zuro lokton za ko faras kam do rupturo kurade ma do taman gulma ma da bentro nyoro ushe gulena ngo kur kam gade ay assalamu alaikum dawa tikliya de alhamdulillah do fande
1: nam baguru sufi mari gogole nemba karakara sie kristi
0: ngela baguru sufi cha kenchera fas kan tama karaka suero
1: tama kare hata sie tau chama na bali za za tindro da yawa la kilu lagu le ya di ya za ya da sie tama ga kurani
0: yawa
1: kuma kuma kan dinu di de mari da ma kan dinu di kuma kuma di ma sai kru prier ma rozo dauro ku di ne kala la ni tam da dauro cha galbe
0: yo ba tama za ka kaldana
1: a gurur mar ma yo yen arasu to tin ko ma ki kuru kuru na na pir ma ma din na ba da tawa mar ki din na ka ko ban to sai da ka an ga dai
0: ti din dawo shi na wulum
1: duniya ra kan
0: duniya kan da ma shi
1: ah
0: Patina?
1: Masawa ma yi faratu ne.
0: Gai.
1: Yau na ja kuma kwanci kariya jan soji ma da yi kwa ake yare. Zalun zala masu yi mafi cikin sassa na faru da yin yan nizar maruka da ni. Yin zan fi gani ya fiye fi rolu na naira da yi duk yare da ni.
0: Gai.
1: Na kuma ya yi rogo da bode ma.
0: Naira yaro wagulo?
1: Yaro wun fiye.
0: Yaro wun fiye. Dan kasu nara gambarun
1: a gambarun lari
0: mmm
1: aku tin mani ya ta sar mar tare ni ando mate
0: ngela
1: to da re mar ne ru a ke ba kan ala ma ku ta wata na tuwan da kuma da ya ki ki da ne da
0: mmm
1: a buru na ta ki da kuma na ra yaro wata wala ta ki na ra tin to da ba ne
0: ngai amin ya rabbi amin ya rabbi ngela ni ras kan yana tiya lokto magonu a bagulu so for scam da botro kura da mandaro tamando kare ka sweda bentro kasado mo askrena go ko kam la fal gonya da ji danye she assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum
2: assalam salam
0: da wata kliya ne
2: ya ga na musare wa
0: ya ga na ngurum musare ya ga na wuce kan shiro for scam taman kare ka su ya fato da rasu
2: ne
0: ngai episode episode yo
2: dikara ji ta suna
0: preta
2: buye du medier in kayo ko kasu gamorena awe ala boye sa kayo yari akya kun gallo ko
0: kluye ma aranga iro
2: ala bora klu nya tar ale kayo ko
0: gala
2: gar san zawa ye yu kana dire wan
0: yawa dirima
2: mai ko shi da kullanzu ne ra yari akun pinin pinin in kayo ko
0: ko ki ma da
2: ah mun ce du falfale ngo wanda ke zawa kake ci lagu ko ya wuce da duniya ya kiya kane to so rawa ran cikin da ya mara kan sai ai to an kai ta fiyala ne ta ke
0: gele ga wani ya wuri mun ar mata man zora biya a kasu ya suna da jim ya na ta mana di wani miliyono sani a nyira askan yana lokto magonun faras kam da votro a kura da mando taman gutuna ma da bayantro ta ji harami kurin tuso ka wadon yi botun tsura goye kwanye duro da lenye gofale la kalanji na ndia wuzi ma da kirinye sha faras kam da goon kotro

0: adin ga wado ne kinta walaro gwamnati de rosnayen tattima shi kunguna gutuna ma adu gwamnati adu tabadeno klakinin ga zawdo ne cida uso da grejin da flutien ga wado ne kuralar da Nigeria Ebola ametinbe barado ne kinda fetire ada grizunayen gletun saye de kunguna shi ma ada cida gwamnati sodie sondain ro wallo noyen cida ma do ne na sha gwamnati lardin cida zan so adin ko open no sadna kladen
1: burun waru gozuna karshe kinta waye son biyajin suna kuru isu kollono to kuma waru gozuna har ma andi kasanye da sai ruwa yado ruwan ne ma kasan kimba dan waru jiri har kara gozuna promotion kutiya biya timba arias biya timba kusa anda ku promotion da yana sa india wanzala promotion arias zai kwani da kwaso kan tawo tunuri kwaso da ji gwamnati har kawai biya anda ya sharuyan ga imam mana wai jiri da kasanye ba sai ruwa
2: a suna nuruddin muhammad kachalla tun lasiya ne
3: sa ngawe ko zuna din ko waru amu adutu badiyatu dai isu ko waru adutu ar da hanu da jikuru are mai sawalta badi zana din kuntau india ke ngawan biatiro walja dai kuntau falle dai multi biata ko waltu roti ni dai da tin maro kuntau india ko zai awo gab sanada
2: suka ce kaman wata biyu ne rage
0: shi da wasu are ai gulzan kla wadu done gwamnati gozuna adro
1: adam mandina maro fallo kuntau pal pal palle sereya taro kuntau uyan yoro sanna kuru sereya taro kuntau india ne ro sanna ari ma woran ya tangin maro waltu gader ai masri rozuna har tubangana kintawo araki maro lezina autulur maro lezina
2: to Allah sa dai ba labarin kan zan
3: kure dai ala jirero sidi wani mana hode laro wazi a wadu da cidin ruyara ai a wadu gwamnati ya kallata su
2: ala labarin kan zan kure dai sai wannan magana ka sa
0: ngawon zira kunna alwashi adin down baro gwamnati wada gozuna kula kunna done futuna chidan promotion area si adia kutros ku chidau so de fondo abadijin sana
4: kalkalok tsuna ne nin greda yana Allah ayaye jero tama done kare kriso ar karaka su done murmure ya kalalan wakin dina na Khadija Mustafa Hawar Alipsinam
5: ka wangawe la na shadu ne kasu kare kriso ar tera so kasu murmure suro birni mai dugure ar tera zu hamzuna sunne kusko kama adro nin gri ar futu bari zuna lan kusko kama adro kasu done kare kriso suro birni mai dugure ma ar tera zu jamisu ade kasu zasa ledum kishe sahabadi zana kalalan marshi ma adin radio ndara sunne kasu done murmure ni notina burni mai dugure kasu gombore ada hadalle dr done kasu ada dalgina din ala barasu kukushana kaddasin da kasu shi ma Allah nafsana kasu za su a ita ga center no so kare ya kirikiri alama na karasu so alai foso targuso dan kare tira wasu ma amsu kadda na shashi ma Allah saladin gobe done andiro kushana ladu ne sindi karasa alai foso kasu ada sadin mai jawo done andiro kalaksana
6: ya jama'a kar kare ma karasa alihwa a kan shabar suna ganana alhamdulillah nan gari din ji gana fa rakan da bai zina kawa gawa da zau alifadu dudiyo so dudiyon yarun so duya kan yarun so kamar duyin da yarun ne fandin duya kriyaye namte ngalama duya kan ne fandin ya kan yarun ne fandin kawa gawa da zau hamzuna kamar ciwara
7: ya jari jasai sanyai alihwa salata arma sanyanya iske yum ladedi ki kirma kasu gombor mor moron karako buro zaura kutto abinde malle jumba karunde nga kutto ngaidonya ama kirma da alhamdulillah lejin
5: ade maka wangawai na sha kare kire done taruguso ade taidaz ada krisna gobe none kamla done jita kriso ataruguso lodo mai jawo ne andiro kalaksuna kalafutu kunin gazor ne kasun zai kusku kuma allan
8: mustafa zarami gamboruran mormoro akuma da alhamdulillah ishin do amanne ko somari isa chosin ba har masu kungulo na ku kongo bunzuma nera dumiya so isku uriso kanga wai duyeri nin fi moral selena kasuru kare ringa uzuna amma yo ma ba har ma kazin kuma waje a so moto folsodin har ma dajin ba wajin ku ana da rufulo badijin na gare gombe sanma
5: murada ambeji jami'a ne kare kriso le za chosin ma ade yake na gina za hangalar loktudo ne chosiya sai ne tulza do faida sa
4: ngira harami kurin tunde su Allah diram dane hawaran di kalkal lokto adiro kishan makawne japa jiran jini walti ke kala hawarai la sunana na ke kirno suru hawaran di lan kirno ajimi dane shokare limbin za bayin za tanas marok lan jibone san dia zuktinin gwamnati kreyo bi e kaula sai suna planur konnukan galli ara kredin kirto ikoyim doctor ngre adelan taman done kariya krisu adeya fanwa moromorolan Susu engineer ne kunya Hafsina mai Aliwa wannan da yawar shi mar kalkalok tsallan ita gatkikinar wannan da sai kam kafa ka drop liwan to sinyo ma assalam

0: assalamu alaikum har mi gurtun da sautu solo ta kalkalalam faton da rasun ne krina karo a duk press gram da kashin waye doctor da shim aram lalila ne duro durin ta ga kaima da krina karo daji doctor banaba rosena press gram kashin waye ko kuma mai alaya da rufsuna daji abizo ruwan da rogon kurum
1: innal hamdalillah
2: nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan wa ba'd ummata al-iman hayyikum bi tahiyyati al-islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah aska ala kujo kuye waltik subhanahu wa ta'ala ya handiya suduna fa aska amdedani so adin au adin dia lezna ma homa num tahen dia lezna ma kaladin bayan dien ma kintawa ma danne kintawa ba allan fato radio yelani darason fellan ze fmlan kullum so kintawa da ita garki yadin kuya alhamdulillah ya ma danne kan zufin din dina dia la yawaltu sunna jasiyo wallona ma bika bayan gonye na kala bayan kala audoni anwa'un najasat au shon na jasa gultinde shi da mai kala kala yakata ade saka ayo shi anwa'un najasar gulyena dan au yak diyawye somnyena so au somnyena idin ghaitul insan na asa adam ganay gulyena wa bawluhu bawl dani adam ganay shi najasa gulyena ade samma odani kalanzin bal mai kambiu sadiyelan bana imam nawawi so ibn ushite mana sodina so ibn kudama sahibul mughni alhambali shi audoni gulzirama duk bayan tagoje kudiye da dai kin ya kime shi ba almaziya walwadiya aha mazi shikalan ziye najasa gulnyena wadi shikalan ziya ingai gulnyena mana malmai kaladin kudiyana kala maziyadin shilan bana imam nawawi landaye imamun nawawi guljin ajma'atil umma ummai ijma' sadana ala najasatil mazi wal wadi aha maziya wadiya da umma islami malmar kubbe najasa ada kada ya zaku wanda kamme aw shi ma Allah sai zai ajma'atil umma ala najasatil madhi wal wadi wa qala aidan imam nawawi chai da guljin wa ajma'al ulama an ala annahu la yujibu al ghusla bi khuruj al madhi wal wadi kammal mai amma sai kasassana maziya wadi yadin sai najasa tinum lan tullimin ka zama umlan sha tullimin ada ijma' dumai kan biuzi adiye ma shitirin malama chai de walta maziya wadiya loye dalillan kasala kalam nan bujimba maziya tirimin solo dalam tullum nada na da tullum na lezo na tullimi annamnimin wadiya lerem tullimi annamnimin mani yede lene kasalti ne sha islam men nyo gulzi bal mamalimi mai islam nan nyo kalam maziya wadiya wadiya tini men sulunalan lene kasalti ne dan malimi mai islam nan gulzi yana ada kawai imamun nawawi hujja don kalam najasan zai de mana zain din hadis bukhari muslim mai sunna bai sayyidina ali yana qala no كنت رجلا مذاء اها اودني فعالا ايشو يعني صيغه من صيغ المبالغه فعال او مفعال او فاعول ادي اذا كنت رجلا مذاء ولنا كم دون زوتي زن مزي شازك سنما شاوا غانا والجاتين مزي سزبچنون وكنت استحي ان اسال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم alaikin ga mallanin ko dai wannan gunguna a wannan gude su dina da wannan limakani banatihi nangam piyaman zuye nain fewa alayi salati ya shima kamu iyo shiku sayi nankado awudodi kam gade lezu dazu jaa aso wende lezu dazu soyin maade udo mwonjim baano da aidi ko fa amatul miqdada miqdada bin al-aswad ta da we galange fa sa'alahu lazu alai zalatu a cewa manan le ne wanda alai kin ga makoi zo maziti yin zubcin wa ziksina ade ayye yusho awa kasayin nan ga dan kado angelenge shana kin ba kalama na adiyin da mi qidad da leza alayhi salatu wa sallam la yaghsilu zakarahu wa yatawadda an gayyana hu zutulja wala jinnu ya lokti sayida tiz maziya da mazub kono wallo ma awkala zin da ana da shi ma leza fu zutulja da wuwa zu hada awdo ne gulzira da almasuk ibn qudama wa صاحب المغني يقول لنا دي شيء كده لا المزي والودي ويهو هذا فهذا ينقض الوضوء إجماعا غيّنا المزي والودي ويهو كثم بيتا أو يك سبزدار ينقض الوضوء أول ففرج إجماعا إجماعا مالما كبلا أو سيما هذا أول ففرج مالما كبلا سننو Ibn al-Munzir kama kitabu dani al-ijma'i ma shi wani ajma'a ahlul ilmi ijma' sadina ala anna khuruj al-gha'it min ad-dubri kam min gawun zulan nasa lowa wa khuruj al-bawl min zakarin fu zulan bawl lowa wa qubul al-ma'a fu kamelan adema bawlowa wa khuruj almazi mazi yallowa wa khuruj ayhi ti kam man kasam min zubta min adubu ingawlan nade sayyad samma ahadathun hadatha yanqud kullu wahidin minha at-taharata fallo sai yana gultun zin fallo sa uksom tuna adin dai yankudu kullu wahidin minha at-tahara wa yujibu al-wudu'a wa man wala ya ade maita buzu wajibcin hada shi ma audani na adin shi ya gulzina da wallahu alam hada ibn al-munzir ya wa hada san masamzu wa bawl na asa gulnyana da bawl gulnyana da kwain kal kawun kallano walti kasamti kan man zubti ade ku da kulle ne mazi ku da kulle ne a wa adsam maso nasa kada wa walzira kullu wahidin minha fallo soso a komtuna ade lan yujibul wudu anya son da nyo wala ita wajib sin buwalan sai lumo lan nimya ada audani nanin sai ya da walzira da yau da nanin som yana ma dan gayya samma wadan najis a wadan najis amma kan boso shi kasam da wasu kisha saudin bade ngo bawul gultiya nasa gultin wadi gultin mazi gultin amma kasam ti ga manzubcin da shi riskilza yamba shi di wani sodan namjin amma nyo ngo shiri na jasa gultin ba dalilin da shi awdo ne sha pandim shin me sha soyin ba ngo sha lejin ba dan kado awul toyin baye letin baye nyo shaanin ga ina jasa gultin babu ya ti ne min suriya da ya wala umdu ba har shi ma wado ne nyo gultin da amma ngo kasam ti kan manzub suna yi su tinyin lezuna wa tinyin na asa awwala ibal na da tulin so nyo gultin ba da mare wallahu alam da ya kun u me din shi ma almani mani don ti kan man suliyin ma hade shi lonzu sa shaware nao tiri men naziya Allah ndo sha sulin sha maziya da gariya to amma changain bolla gaita gulyena ade almanin gaudan kudiya do Allah don mazi kudiya Allah wadi de shi kudiyan amma ce ila alghaid ta ila wal baul almazi wal wadi ada gulnye da walti ya kan umen do almani da sha chudiya dalil zure shi sha da ba da kan biwa awe ajaba da no shi ma mani don ti kan manzubcin ma da shi najasala najasa ga yawan malama islam me kalanzin kan biyu sanna sai diyau boye samuna ma da awdo ne muttafaq malami mai kan biyu zi ada ba suka awdo ne kan biyu ba anwa'un najasa to ciyo kwa dai awdo ne kaladin kan biyu ba ma

0: gulden sa sa lan sarin su magazin su samman beji kurban faida yanzu jiriro sha faida timi ne kiri indi minzu na na kalla yegi na sama na yegi na kumbu yegi daji lenin mi ara ama ladin ka kadi asar ni minne sa marade mun to mun mi kalang ni minne lamu miro asami sa dia ranum lenin ladin faida timin a o mla chira kallata yi ranum lenin faida timin laburare alar daga dai soro lenin mi information sa awa kada ladin beji kan dia dia beji ama am soro kambo soro ka kadi fato mi kra zan ba lenin laburare din namu kra da tokkol mi ya ki faida za are o awo shiro nasarana kamla misallo kam kla kla lejin di da sa pi soro soro kran kara yo kam ilmu rumar a wasa sare na ba war le num kran min bari turu kran min salan a pichi za ya da nya mazen kuma ro fato ro de beso asun chi za ya kam mazen no afi magare gi shi kra di kala kalan kam me sha kra jin da awodo shiro na saran research ku den de dimin ma yon da research di dimin ka ka da sabka ta ba ma ari wonde shiro importance sun zo ku den de ne murad ma pan dimin kuma ilmu me ya saran da ji kuma nyaro nan de lamzin ni tulum kra sai malum baya yaran milenum kra ni sai malum maso ki malum baya yaro lenum namum kadi gonum kra num sha awre ni ya sandida aw muradim narin ne ya pandibin kurman aw puye aw importance aw paida zuri sam mal sa library sun beya da ji malum maso le zan narilan ilmu asasaraya allan isan duri sor walter sende kra ro gulden sen duri kra na sen diro malum gulja walter le zan narilan sende aw so ro malum gulden aro sende kra do asasaraya doka laburari halan doka ambeji shi futun yogul na da buro salakin na kallango yegi na sumana yegi lenmi a shuru dimin laburari soro lenmi a wurmin ginata a sign alama ne na alama sign ginata rumin moko an wadi mananimi waya ma krikine waya ma yeje da jukur man niro sen de gulden kakadi gonimia hangalan shafi awo kya with handle handle with kya kai alama wani ni jiriya kallo shafa da tibo dai kada we gobi wa dai kakar ni cha kada gotin karti ma a wannan duya waje kan pindi fiak le zu goji na re isim na amba da ina da na kambuye suron bun ba nje yamba muradin ma lum dela muradin dimia waltim da yi sapi soro ma dauro kurman to kan zalan beji kakari godi mi kallan ni kamla le zu kakari goja alaiman kan ga kallo da zu kirara magana no kamla fanzuru da mai kakari a sabka tangai kan murmi a samma stamp library bakata yo kalkal giya da daji kurban sai soro wani na zo kada bai wazina a ko kada ba gurin da ke wazina shi na kulashelan ai bana rosidin a bana sidin futun yo gulu na dai a ni kulashi dimin di sai soro ai krani min bu yo le ni na rin kakari so journal so kulashi kada ti da na rin sare gina zan a dai kuma investigations and research in this area sad na din gina jin so da nyele ni miya rumin kurman away ki jin zikini indi mize awadu laburari lan gonma de pane pane gi ruata ay references a shuru gulden de mbeji sai soro kame nyoro ndan pa amgulja na tulan ngosha kirma waru laburari lan miya nange inge lange na ataka kari inge inge rikan miya rumin awadu hi katu yegi pane pane gi so adi faida awanzi na do nyoro research nya bana jinde na kulashin nya bana jinde na kurman shi awo shuru comparative studies gulende comparative studies gulende misalo awala gawon bincike la awo bincike ko kula shi lan gawon tidina ma yarwan tidina lotu gere gere tidina lelmi samman beji sa ade be sa kin indi mi be sa kin yak mi sa dihume samma lelim la lun gonum cha ruzo ruzo karan awo don shuru comparative studies gulende rama che dimin
1: ngila zauro wushe doctor bainan mallo askar ngina da jarumi karantu biskik jiji gangai sukti da jina nan tarar dole first kam da tamarin ta koyo kashe kilometer fisko nuskuno da uwa radio dine jami fari sadie wait my life first kam adanin da kunno suna kurnin da sorin ilmu gonwa da ji sai kuma wa alai an da rubsa wacce nan da first kam mana birin sauro gade da wurin yin jiro ita gadkiyen susu ci da wanda rason ne ade makuru susu a malam babagana alhaji Modwa Ade Makuru shi Dr. Ibrahim Alkaliya wa Ummi Fatima Babakari yoni Dr. Alan Njo first kamada da wurin ita gadkakna dai dan da fajaran zakin an dani ya selectun da fuyen kado Clifton to sunyo da rason kilometer fiskuno skuno da uwa sam sorkant mandiro wallo ma assalam.

0: Glang glang glang glazoro shatima Ahmed M kaka flainum allo da jukurlok to Allah first kamdole lamarra ilmu da gunye kwenye internet smaro kwasan na shadow ne Dr. Ibrahim Alkali Edman Karaye kuroshi tejaza andiro baina hazina kala faida do ne shi library din go aushi andiro hazina din
1: shi faida ngare shi ma nyiro futu gulun na da din kakkari so a watari ya kada sabkata na din lenim namum kranim ne textbook so au au publications au shuru na sarana journals gulden sasa lan sadin so magazine so samman beji kurban faida diriro sha faida timine kini indi minzi na na kallayegi na sumana yegi na kumbuyegi daji lenim ya rama na din kakkari asar nimin ne samara da mutum wani mai kalan nimin ne lamum nyiro asamin sai da ranum lenim na din faida timin a o mulaci da kallata ranum lenim faida timin labrari allar daga dai soro lenim ya information sa awa kada

0: Mbeji kandi hadi ya mbeji ama amso ru kambo soro ka kadi fato ma kra den ba nenim labrare den namu kra de tokko le mia ki fayda za are ro awo shuro na sarana kam la misallo kam kla kla le jindi da sa pi soro soro kra en kara yo kam ilmu ruma da awo sha sare na ba war le num kra min bari turu kra min salan a pichi za ya da nya ma zen kuma ro fato re de beso asun chi za ya kam ma zen ma pi ma gare gi shi kra de kla kla n kam mi sha kra jinda awodo shiro na saran research a kulten de dimin ma yon da research de dimin kaka de arisab kata ba ma ari wonde shiro important sun zo kulten de nye marade ma pandimin kuruman ilmu mea esren da ji kuruman nyero nyan de la mzin nyitulom kra say malum baya eren mi lenum kra dimin say malum maso ki malum baya eren lenum na mum kadi gwenum kra lum sha awre nyasen de da awo awo marade mnarin nye ya pandimin kuruman awo puye ya importance au pay da zuri sama sa library sun biya da jin malama so le da na dalan ilmu asa saraya allan isan duri sor walta sende kraro gulden sendu li kraza sendiro malime gulja walta le da na dalan sende awo se ro malime gulden alu sende kraro sa saraya do ka library allan do ka mbeji shi futun yo gulna de buro salakin na kallan ku yegi na sumana yegi len miya shuru dimin library sor len miya awurmin girata awo sign alama nye na alama sayin gina ta rumi moko an wade mana nimi waya ma kirkine waya ma yeje da ji kuruma nyiro sende gulden kakadi gonimiya hangalan shafi awo kya with hadil hadil with kya kai alama wane nye jiriya ya kallo shafi da tibo de kada we gomi wade kakar nimi cha kada gotin kartin ma awo nan duya waja kam pindi piyaki lezu goji nare isim na amba da nare na kumbuye suron bumba njie yamba muradin malum da yalan muradin dimiya waltim da ya sapi soro ma dauro kurman to kan zalan beji kakari godimiya kalan ne kamla le zuka kari goja alaiman kan ga kallo da zuka raro ga nanu kamla fanzuru le ne ka kariya sabka tangai kan murmiya samma stamp library bakata yo kalkal gi yare da ji kurban sai soro wani naro karawe wazuna au kada wa gurum da ke wazuna shi na kulashelan ay bana rosidin a bana sidin futu nyo guluna ide a ni kulashi dimin di sai soro ay krani mimbu yele ni mana rin kakadi so journal so kulashi kada tsidi ana rin sare gina zan ade kuma investigations research in sidi ana sare na rin gina jin so da yele ni mana rumin kurman awai kijin zikini ndi mize awu library lan golmare fane fane gi ruata ay references a shuru gulende mbeji sai soro kam yoro ndan fam gulja natulan ngosha kirma labran lelmiya nangay ngay langa na ta kakari ngay ngay rikan mi arumin awodo hi katu yegi fane fane yegi so are faida a wonzi a nado yoro research nya bana jinde na kula shin nya bana jinde sai kuruman shi awo shuro comparative studies gulende comparative studies gulende misallo awala gawon bincike las awo bincike ko kula shi lan gawon tudina ma yarwan tudina lotu gere gere tudina lelmi saman beji sa ade be sa kin indi me be sa kin yak me sa diume saman lelmi lalun gonum cha ruzu ruzar karan awodon shiro comparative studies gulden drama che dimin
1: ngila zauro wushe doctor bainan mallo askar ngina da jarame karantu biskik jiji gangai sukti da jina nan jarame don ya first kam da tam tamarin ta kwedo kashe kilometer fisko nos kuno da uwa radio dine jami fari sadie wait my life first kam adanin da kunos na kurnin da sorin ilmu gonwa da ji sai kuma wa alai an da rufsa wacin nan first kam mana birin sarro ga da dawar ne nan jiro ita gadkiyen susu ci da wanda rason ne ade makuru susu a malam baba gana alhaji modwa ade makuru shi Dr. Ibrahim Alkaliya wa ummi Fatima Babakari ne Dr. Alan Joe first kamar da wurin ita gadkakna dai dan da fajaran zakin andani ya selectin da fuyen kado Clifton to sunyo darason kilometer fiskuno skuno da uwa sam sorkan tumandir wallo ma assalam.

0: gala zoro karantu fule doni music ada karanga suro first kam doni hakwa nam gana tuma gana play ade gana ro kun za gut nor tuma dia ambeji karantu suro first kam shima aden mawru do kuro kudena zande nyama ade shima kala shi wala au home doni shi kundo doni suro mota doni alama jiri kasuye mota kura kurazon shi amsoi kurun loda kurade ma wa azizo diwa ma da sau aden sende kam doni shi direba au amma doni suro moto shi marin da sana ma da kazijin au bi mashol jine saun shi chidaram doni zero doni diolo chistia ma suro FRSC kultima de shi homes doni ngawana borona shi amma shi mara tondia home doni aubi hadoni awala gana latin sandia hatima ade son nda hashimada blinzu hata nera dufuyen narfuna kamto ndia una kamto ndia home tine clan mawduwa kudina zandanya nakara gile kwae wala mwana mdo ultia shi kurumi home shimada iblintar lamar shimada awala futu ya surina
1: inshallah toro tumanden shi awudu kuma home do kuma diole sarin guso hapsa bulin zana rumia aula funzen fuya mbeji dalin zira shi magari ga yi shi awala wajin falland ya wazu sornalan do allando da ji share a bulin gaye a home shi wa da amsor bron sa tuman kilan galatin baso awala su allro hangil ganza autin awula de isu misano zaman falti a kurena yon hanzu na rafi wala gulzaya ku nari man kamla asidin na rafi wudi aishin
0: gai
1: awunji yayar marks chim bar aerofai da wala su kamla da nari man sidin amma hutu biya zaman ne rakur walta hanzu isa bulin zaya kana misana dofi gulana dofi wa da han dudo sulia yatin da fanjin
0: gai
1: yuwa nan karo da ari yayi da amu isu awro kairo waljin
0: jira gala zaura karantu ta magana bai na duniya jiro hati ma da karantu not man dia beji kuru a elmutian not man dia da jinda lokar karkalin diwar wa mana da furmnya nan dai first come do rupya nda suro first come shimaden bayan doa kura de ma koro ando so andro haturo kladiol wa mana doni sabur usku fal diolar fal usku fal diyo arasku sabur aw bin sabur la sabur fal u diyo indi sabur lar arasku diyo 081 49 18 1460 assalamu alaikum
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh
2: agalema endaru do
0: ade endaru kelewa
2: ngala
0: nya patin
2: ade na shado ne kuma a shi suro bila yan kalgwararo yan kalma da su yana sa a suro dinga kurun lodo so wazi do sare haram dana kurkam siriya a sha hatin gultuna a yan nan mamuni ya shi taman a na patron na sha shi suron wazi do rumare a kambosa shi a kambosa am adin da ga dan da yake sanar sai masu ruwan kambosa bularo ina cin tere wazi da sadin a yo kuruman a wace ma da wala ta kana ma sai a wace ma da haki dokar ne lardi da fi sa hata in majalu kuma sharara sakin gulana a yo shi wazi ruma da shi dini ne wallan ma nan da san dana ne ku tsara loran ne har masaran min ma nan da tarkin zan da nan tsaran min dai da san ne nan mun na tsaran min oyo soro a kurunala de to gele gatsunan zo dia yi shi gola ro dam ru mare a shi dire ba yan kan yi den kan sirin julia sirin ma hangal do na ko la fatu amma ari a o gele sirin tudi a dar wala ma hangal dire ba da girnu a tale da tajir waya waje ari ya tawad a je su ce a wa shi ma dokar kana da yayi mu wunji no wala ma doka shi ma da ta kam da su ya hatin ma da kam gele gatsunan da hangal gana za a wada wanta sirin ba dan kun nan mun ne kuma ran na kan dido ne kuma da jere kuma a ngai furan macidin da yake ngai awala na ala dan nan modaran duniya kan dina ma kam la sale bana re sa da karam kam ya da ya kurun aw ya kam la rasu mu modan ta fido kuma san ma tun da tartibi zagi ya ta ce ya kam aw tartibi no zama aw shi ma har jama sulin ba ya san ala awa shi ma har ja to kara ta kya so kara an dida su mira kalkalo ga masu sai dai home da kalkalo ga mara ala sa da su
0: amin yara
2: tsamina da kira su ne su
0: no gala an dai yanyu rasu kinyana Umar Habib kala maudun da daro ne an daro awadun ne bayan tana mado saraya kunjoro ko kam gade assalamu alaikum ayya jol dum ba kam zo waltana go kuro kam gade ay shidiya diol da kamano karantu diol waya mana doni sabur usku fal diyawlar fal usku fal diyaw arasku sabur awbin sabur lar sabur fal u diyaw indi sabur lar arasku diyaw gokamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da kale wa
2: bala ga ji mai don
0: kale asu dai dai
2: da ka sani
0: alhamdulillah ga sana
2: takcin mu a isa ya kun ga wani da malum addini na wai kana wurin da tsoro jama'a so na ka su ya tsoro mutai so sai din nan na gina
0: du ma din
2: mu da zarani mu na yi
0: gala mu da zarani gura ya gulu
2: guro area fulani
0: gala doro na karne maru
2: ko kurun la da ilan awade sandi sallama na zai malum addini da zama sunan manazina da ya za ba ba ba kam nan guzana ba su addini lal awala biya nan ba ce aje ba aje ba mana zai sai ni mai kurun
0: ko radio ne da shi dana na wajen ba
2: dan goza ya biya na za ka shi ba yarwa la sai ya zai ba ba sai ba kuma malum addini guzana kam da nan guzana ba don zai su kurun la da da sai ran mana zai
0: kama da suru maurun da zuru mota ya marin ya wani masho la rumiya go umma
2: na ba a wasu ma da home game kun mai to suna kirtura sakana maula ga wakanta kana home da dushi wa da taida zangala mu gina yira ya sara
0: kala
2: sai ya kam da media la ga a wasu tallaje ma kan ma zakin ba amma kasu ko tsoro mota yana da jama'a la isa na dushi ma uga na ki ko
0: a da ba da
2: ala
0: sa za dai gala ala karanta mar da ji wanda dufi wa gana jina wa dina koyar dawun ngari atlan dufi wa kam da tuma gana we dufi wa mai du do fiya korol jaye amsa du so homa da ibu nintin zai sa gana a wadu ngawo ya wajen otu wanda ya ngwa kamla ya faldo ya yi assalamu alaikum
2: alaikum salam bala ga ji mai don da
0: dufi ade ndado kalewa
2: ya sile rawa gana umar ngoro musare
0: rawa gana umar ngoro musare rawa gana to magana ndiya gami no mu duwa lanye
2: kuma ma radio di wasu ko ya fa ko ya amma atiya da ne wai ga kenye ya li ange ar maro fa kara ko
0: ngela da atiya askrin yana niro
2: bala gara
0: ngela rawa niro askrin yana doctor magono ndiya botro sanan da jihar mikro to so ka do ni botun zura goye ko ndo nda ngo fule ada krinye shedo

0: kafa magan hadira askari cikin kin za dawo duro wanda moto wannan ko zai ku ga wabba sai gura madira ce lamana ne
1: kai la ba shehu ya karanta nan ya ala siriya
0: cikin gura gura mai sai za zuwa aure cikin za dan cikin kana amma na zan mare zuwa tarbiyan da nan bawo zuwa tarbiyan da nan bawo hadin islam da nan ba annan karo san maso kin za da ta kamar da kan jinzu ka zo kunu sulajin na la amma ya zo lan jinzu
1: Gala. Da ji kuro alan kasar Faraskam da kwe maudun da kudu zanen yana makala shi home doni budin tuna ma home doni shi soro motan kurun talatuso kuro adema waziso kundoso kuro adema awaga da kapsuna mada kundoda shi chidaram doni nziryo doni ziyo lema ade shi haramzana shi hata ha doni nera dufyu ya kam doni awashima da kundojin ma suwandia ya sikana wade tariramzoro kashet mangana Faraskam alan ilmu gwanya na yakuru suma karo gwanya fara tino tuman dia beji tajin gaima forest kam chima de modun za bulin sarana ndiro dorzi ta gatsi ma fuya kama mai alan dia rubcho ma walte ishe namnya chai de forest kam chima de bulin sarana ndiro dormi ta gaturo kranto su suka sadoni ku sutodo isu forest kam da dal andiro bayan hazinaro engineer doni konde su hafsa andan dia faksinaro doctor atkalkalin umal haji gaji medu forest kam da don ge ta kuko andan dia sai doctor fuya ka do client sunyo

0: raren Tuskanin
1: Mau fallo biyanji sa Hamzu dai
0: kajim suro
1: den ai yawwa dai kajim num tulumiya dai tumatur num suro doko kamin dai ngaw Hamzura idin ai suro don kongnimiya dai nimba dalili ya zaki ba Hamzuna yi zarin zudin Allah dai klachi dai annal ya tawari jin dai lambon zudi klasamina dai lambo dai tren shi kiskan zudi wurazu dai klasamina fafazu dai kurar waljin dangaw kayo ga nailan
0: juriyo kuma koktudro isimya daudro a kokomin
1: ah dai banon beyi banon beji juri sanana baro na kalma yaro limiya yawa ci gana beji na kalma yaro roman banon lo sare mayin gulmiya niro shi ma da musamman tsarna gozan yaro sare nan zan dazuna yayi danuma kai suro minti yela niro sare sare di yanzu butu da suka
0: yo
1: kalma ci man ci da nan zan abiya shi ma da roman sare banon Loo so rema yungu ni mea vya shima yoro goza sadi. Da shima den kongnum da iblaade kuru yoro zoro larum bao. Kuru chichi yen gananum bao. Bia alamana. Datu ngulondwe karanga. Lani min da yi. Ike mea zarzi ye chip awazu napchins napalin. Da yi katiyem du zoom. Da yi ranum ranum staya shikena. Awala yi raksa yi sapi chim basa lo guwelan. Alama
0: kuma futu kuma datu nza guluma kaye buusi minti ya alo. Alaman dawe ikimin
1: busi minti soro falfali ikimin
0: dawdoro
1: falikimin shikenan
0: da shiti titros ikoso ba kutu
1: ayi kai ikoso ba fafazu kurajin shi falruma arma fafazu kurajin ne tabarakalla urajin ne
0: ngusu kin
1: yawa ngusu kin kurun diso ya kaso adi kamiya na da zusuro isu sayo waljin
0: wanda nyirmai fannum dum gana biya alama kwata yero walja kwayaran bariyar dimin
1: bariyar dimin ci baranda ila na isu sarenimin ci garu garu ila na yarum sadiya sarenimin ci cinna garum cinna mi rin ne na na shadow no cinna da balan ti garu yero buru sarenum sandiya wani min taida za ci batar fandimin am samaru gon mi min
0: jire
1: kuma dai baradub siya
0: da nyumai waja njuri mai waja yudo hanmi fayratina shiya yarnum bare ni min
1: rangum bare ni min
0: jingu somrada
1: zin jingu somrada zin
0: jire
1: soro mawela ndiro njiso ndiyai
0: shastra
1: shastra
0: jire
1: an soro mawela ni kullum ji yumi no lone ai ji yumi ashiran fayratui shilan yawi pri denoi kasaltui a wando gapsuna juya dai kullum soro gen shirofi min
0: jire
1: kawon diya kristiya dai ji fi min shiro kawon di ngaw ba maulan bi an jidin diro so wanda
0: ngila
1: yaruma dai kullum jiro nji yumi no wallo na yayi maulan di yarin yazikcin
0: ba to
1: yawa galan kuma misallo amanan ke dono moyo mai sutina da suron sandi mai lukodion yo sandi diu du dono tulumiya misallo bunum dum mai ustina yayi
0: fi magabci
1: yawa fi magabci
0: jire
1: ya nan garo da yan yazikin ba
0: ade
1: dai ngo kare kale ya fanda ba soro mi bu mi wadi rama bu u du tumatir tunda shi ma zawoda bu u wadi sama su tumatir suron awani miya dai bunum u gapsuna da talugubu indi tatase bu fal rama alai homla dai soro do awani miya dai kare kale ngo fanda ba awodo kasum lenu yumin din beya dai awa garala dai yum sadiro kalimin dai kalum tungirnya sana fanni
0: ngila
1: adi
0: ngila mashallah harabi kirinto so adu horas kram bare kiningawo kirno ya karau pato radio kanim pato radio de radio ndarason nan mita piskun uskun nuda uwa daji ala barasuke mala adamu habu andiro bayen sidina tanasparo shi hikima doy suro bare kining bare doy buwelan da anada hotuka me tertip shima da raksuza aw shi ma da riwajin ya andiro bayan alabara su ku sidina daji kurman kirntuso a kwaye nan da play again da yin gawo play a da kirno ayin first kram a da goye konyen kurman nan da diwal ya kurmye ga walte nan ranu klalamar adiyen kurun dola mbejima daji go malum bare zam na kwata and ya shi mojin klal bare doyi kuma buwed amma kawduro play a da kirno

0: Tai masyur nasaran na lumi soi gultin mare shi de kati selam mani me anji rojin ne awam du kong ni me kala siminti na sidi inshallah
1: ngala are shi koronzu. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Ndawa tumbakule
1: kliasle
2: arkan alki Fatima mustafa bangoma
1: ngala Fatima
2: kore
1: dio ko kidan kalli kuma na karabi alaman na ko num ba
2: dan kalli na karabi alaman na suga men na riji ce alaman na roko
0: ce a shi ya ci da men logo dai jiri kolji dai shi lambo da kaskanzu klasa min na riji ci ja da shi ci dalan jiri sha sha sha hutu kolji tara sakin na kai shi dan kalli kan nasara da shi akai sidi
1: je san dukkan ba
0: je je dukkan mai rama sa wazu kurazu ci ja da kaskam lamanum dukkan ya wanda kaska da duro so wanda wanda karawzu namtiro da ya wala man dukkan mi sheran ade
1: ngla ko kam gode. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Da watakliya
3: da watakliya ba Suleiman
1: kliya sai alhamdulillah
3: su so fara far marga tsiro
1: ngla la le wushe
3: a korayin da not ma da korkara kana
1: a
3: dan kali ka ne shura kuma ka nore har shiri ai ala maram fokun zai wa jimi ta da fitin no dan yin da shiri ko ya da ta da kollon su su da nore ai bi ta ta dan guro su
0: a de katim dudai katim dulan dai kara katir sirum juri tor ma rufan dimi a katido no juri na kama a ngubdola warni min mare shiri ai a woni miya dai bundir dai tuska min ma bundir ganaro yake wanda nguro yake mi dai kati da samnumiya nguro samnumiya dai na manum dai ndiya ka dewei laskumiya dai njidi dai wanda nguro njidi yake mi rungawa adiyan dai chichiskine kauga na sta kuro isun bare ne budu budu suliye suroye so dai sama so shatulutulumin na da kuriya au kana mara wallo ne yanda yi kurna bai yi na kama kurun sa da dinwa so dole ne miya da bayan mi miya insha Allah da yin ya bana zan Allah sai dai a wado su kurna tara sikin masu yi mbeji nan zadin kurun tara yi ko yi mbeji kurun do kama busta chare gulmuna ma da san maso fi miya san dia bana jin nguro sikin ne kura kura sikin Allah sai dai
1: jiye tin jin
4: guye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam da mana yin
4: bana masa shuwari kin indi miya mana
1: ne ngala bana masa
4: malum ushe kindero
0: na le ushe
4: ai wo koro ni chaman down kapla sin tirinsa
0: adi
4: kundu na farare kapla sin kokka ya ai mai ai lale ya sidi kuru kamla nga ya nga mi jiri kuma
0: adi
4: a ko kate sina na de
0: adi
4: kien kokkin so e gudana ai haya mana deo ari kuma koro ido
0: suro de adi ngala suro de kawdo isa bilala yaro kawdo ai
1: kafla sedo
0: a suro kafla sedo kawdo ai kasam guba amma shiburu non man daran zo so kasam gaini kurun jifi miya njidu rozu shawura turo dabcimba njiru ma adi ngo ja sero kutu
1: shab watu shabulan joru shima
0: shima
1: ngalau
0: shima ngalau
1: robaro ikodro
0: yawa dan kawdo ye wazana chido no tada do so dangalaro a wazu kasam su kungalaro tada do sikin bawo
1: yo ana guro ba lokte hanzu sunna da suka da ina lan danyin amma kawduro shawari lambiya shi kuma bare buwe din ne riwanzu so le no ruwa so amsai sanna so ruwa so din shawari la mu kasarata yi
0: mai ma dai a kasarata ro shawari do yikin ma dai jami so da dai na dawa himma saka a washi ma da zauro bana dai desillo budu so warnum a wala so na din lenum kati salum do pandi mi ay awdo no nyi kama dimin ma kati do no war ba budu son gob dala so warni mi a shidi ne ranga fa da timin
1: jire
0: bu shure so shinkafa so awnum desel yadum yirni min aw ya la mi saladin droa sandi shima din ne ranga gonum dimin kuru ala sidiya dimi ay kuru faidan zafan dimin kuru kam gadi ay nyalan faida tin inshallah adi
1: gla zoro zoro nyo askar yana mala adamu habu kuntu so daji nalan paraskram bare kin gawo ku yeda no daji nan dro askrin yana ne ka karanto do fando gawa kurman nan dido fando gawa soro lokti halzu sunna do bima amguye koro gonye kurman zaunzu inshallah nan dido tinye amma son yayi sai kurman loktu fuyen au gadi gonye isha daji tumande be lamar shimarin tarawi daji karanto so assalamu alaikum wa rahmatullahi.

Assalamu alaikum harami kirintin da sauso tusuro kuru ademanda kanadi kuma mai anda faraskaram di tamtamma faraskaram do balbal chitu bulini rasuduna futu adata ide dina waras wajanda rason nan diro mawdu bulin sar da warzana faraskaram do balbal chitu bulini allan nan diro kusoto adoja faraskaram da dawzana itagasin na tundo so ya sayo harami kirintin ne son mawdu do nan diro ku kladin zandin yan du suro maw adelan karabka do kla kille lardu dina e fellanzu na shado lamarla hu te wuzina ma kuma sha United Nations Development Program UNDP la notana ma de tande kambo soro chitubulinu awasan dia nyaro dapcin dilar na jira din awa yak komza soro din kininga zo yembe chida bayembeji fato hari zo yembeji gaisa sande kauli asatuluna yole aw aduma di jirewa awodo ni tande chitubulim da nyaro duan dapcin allo nan dio faraskaram da do ni tagatkin wakil chitubulinu da sura faras garam dero ko amiso yisa rubtu ni amaso nay wakil lokashana yedu ngosha sha kuma ro shiri da wata naftuna alaman zidu maududu shiro ka jiro waljin ka wakto maroku ga suro jim hawarta tela naftuna duma ga deni ya gana ya gan siya ro ko karaye maududu wadde kenan dino nana gin suro mawalen karab ka do kla kille ladde dinaye fellan zun.

0: Gila zauro harami kurintu ndeso ndena ndia kangese gozi ndarason kurinu ikla mita fisgus kunu da uwa fel lanzu FM tuma idena faraskenu ndi tamtama faraskenu da bali bali chiti buli niye maudu de harami kurintu ndeso shima karapka doi ikla kile lardi jina fel lanzu nasha doa wala maran hutua uzinama shakuma United Nation Development Program UNDP la notena mare soro mawadi elan kambo soro chiti buli nu lardi Nigeria de awo sandia nyaro dapchindu awo yaku ono kininga zawe mbeji chida bai mbeji kurade mafato hari so zawe so mbeji sana yole awad adewa kawdo lenye fule ni tamta makri ni shena fule da ngo awgul dinare luo sanya diwa magul zum ama wakilo zero aisha kwa miso isi yao chitibuli ni da gulen ngoz maudu zo fit kandi au kanza ya gulen do suro njuma warta tero isi da gana son na idiol wa mana fure mi sanima wakin zalwa za yamba burorin wushe kinshero ya kana ya ganzi
1: ndale ushe
0: yole korondi ngoshia adeiwa awro nguzana adu ngo awuguzana da nyefa na makrintu ya kuzana dina nya krinjin kamaro
1: kurungana fangana
0: abiwa ka adeiwa awuguzana do
1: aide dok awugade mbi
0: awugade mbi ji ada wado duna duna ya kirgo ne soro
1: duna duna gare do mambi
0: adu son kininga zawa chira ba fato hare zawa arson gare meji abiatri
1: Salan sai Max sai tuburin mu da kalan zaro goza a wurin sai bagana zain.
0: Yo kuma
1: sai unzur dai yaro sai adaptin.
0: Yo ade fanye na dan shiri siri langana yo kuma wado yi sandi karabka kilakilalar da dinai futu kuma lamar radina sai wuna United Nation Development Program dai a gudana da kwadar gane ishew. Kininga zo gudana.
1: Tawa da kininga da zo kuma ro.
0: Ale ka kininga zo nan karwa dai citibuli milai su ungo muradi nyaye sha shiro firo adap sai.
1: Putu kala ni mkininga zaudi.
0: Lasa ni mkininga zaudi.
1: Asunu maro.
0: HW ni ma awonya kiltina ni ma fat time bau.
1: Fat time. Taida zana fat time doi. Sala an awo rumin se iti tiburi miuli. Sala awo resign baka la nzaro goza gana zain. Awo tenis maro kama anaptungo dani. Suma na uyake edu mfalugwenye fato hayai. Zau. Gulizana. Tawo da fato hayai zau. Amma kuma ruma faudro duri chitubri miu kuma yare rasale za fato haya duron zan kakal njim za indi balban za so kishin za so amma rasale za sa time ba sai dai za fato zau
0: fato din zau ya
1: ma corridor amma zai na dining table la fato ga ya sama interlock ya ta
0: are baba ana ya gadero bazara sai ya wuce da bayan be sana
1: yawa da are market ayi men o akai role nge fatron jim single single ciki da falo la lenge a wen a takin ba dai Allah rumin dai rumara sai ma na sha Allah crowd kilan zaro goza gana sa
0: ar kilan zaro gana dana ar dani falgonum kuma andero bayan tulula di ma diol waya mana ifuri me sai di maudu ne san diro san na ma dai sai ci zafanya wakil la ga ya harami krinti dai so diol waya mana kuma ifuri me Chitibulimi, nandi majenin. Abi kalama wana li langulino. Diyo rwa yamana yudu andi yafandu indi shima kuri usku fal diyo lar fal usku. Fal diyo araku kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diyo indi kuri lar araku diyo. Ngo ya gana ya gansi ya mana ronze ya yaka india pizu kwa zana. Nasha do chitibuli nunuma sandi ma ayo onzambeji. Kuma sandi karapka do ladadinae nasha au lamara hute ya uldina de. Bayansa na da au palgoza ande bayenda sana du. Awo sirana ronza ya yaku andi rochina. Amazon na ingo dadane. Diyo luwa ya mana ya argonyo. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Baasam kani nga rafta kilewa.
0: Ndafato kilewa.
2: Alhamdulillah ya gansi rausha kisho rogulungana.
1: Nale ushe.
2: Kasi Aisha Muhammad mdunguro ganga marewa kil karakwa radio kwa rafta.
0: Gila Aisha ushe kisho.
2: Adi alhamdulillah modu fanyena kila de itadaki kubulirime awode seya nyara dokuna kila awaya kila.
0: Adi.
2: A kanan ga fato haye zo den dai kanan ga zo den dai a waje baya den dai
0: ade lauta
2: amma kuma kici a ga sai gunzuna dai nya ayo no kanure nya kamon ne duka yana duno mai rafa shi sana
0: yo yo ade duka ka sa tunaro a gunzana din
2: a waje kana da kuma ni kan lokacin da kuna ade ne ni tsira la gaba nya nan tsira la shawa ne ade ofi kama min nya zuna fato la fato da kana da bari mai mukunni ne nan a wannan wannan kalmar min dole ne nan a wani sirna da sai dukkan shi makan ma isu na la shi yaro sarkuti
0: ala yoce sai kuma har ma ruba ya zai tsoro sanare shi har ma kininga zauwa kuruci da ba fato hare zauwa da guza yole au na guza na tirin niriya na shado lenin fati mi na dia in biya rumbiya ro awar mar san manya zamduna ro lona
2: kuma rasinan zauwa ci da ba au na guza na taman kuma rasada kasa da da ya sadin awan zan biyo ne din dai kuma rasadin ne amma wode wajin ne kutun yara kun nan da na duno ma ko zan rale nan kala amma ikon shi da suka sala ja nya da fallo rafe rafe din
0: yo yo ade shi a wafal
2: duno ya wani yanda ma kuma muke men ne mu yen falin da na kai ne ranna menin na da duno men kala ranna sada wannan duyar je imin kuna ya ne ra dushu imin ada kuna ka je duno ma ya milen falla da fatar kala dinin asalin ma amma ne nan milen din diwane tana da milen din da ikin yambu apa cewane su kana da dogulin dikin yambo she fato dai wane cewa da kana da waye ikakin yambo da ayan kaman da ban ya shaga da su kana da kurun kara mara tali mi dai bari arsu su kinin ga zo sai a wala sai aka yan fake tar min da take rafa da yau da raza kon dai su ta da iya sa nyam dai sa nya kinin ga zo so bi sa nyam dai ne da na dunon da kaka lo ga fara ga ce raye ne ne kana yake kin gulme ku bulalan sala ga ne yawa din ka mu ba da an ba
0: haka areji areji ni na sharo shawari ma shawari wanda awa da sadiya suku ga waza mada zai ya da rasa tokuto krosadin
1: sadin
2: kumara awade wajin da kumara ta da mbero fura ba sai lan kasu zan leza dubro zan awala zan tiron da dunan zan kakan leza fato hariyar marumin fato sala naira 250 fisko so dan jin indi wai sai gar zaman ne ga yambo ga biya zu gar kude da jin indi rumin fishing zan gari za balbal za ron za kura ba fenti za cinza dawle da sa kyar amma da sa kulewa na fada dai ada aikala shi walle mai amma lenge fato duyar ya kayar dewa amai ga daidai ka kin gulmi ya isin kinin ga zaura fake tura mu wancin bau dai sa kinan kadro nafsi nafsi ne ga na kin zale sunar wanda fa sai
0: glati da yura skrera laktu gor and ya laktu Allah boturo gosha a wada guduna shi a burin sar masu dinna duno ka kallo lenum karama wallo no ma wono
1: andi
0: a wado in sanda nya adaptu dai su gina shi fan lambe yono duno ka kallo gaba ngala daji zero ga yara assalamu alaikum diol waya mana mai riga na masho la gonya na manya fanye ba au alama zuri ina do andi abon mara hangal nam isiro ya waljin assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa alaikum assalam hasan sandar to
0: nda fato kulewa
3: kulewa sile rawa gana umar ngurum musari
0: rawa gana gana ko num hamin yimma ko adi wakil do zero ayro walimin au wakil chitubuli mero walimin
3: ade zora kijin zufayan amma zora
0: diwar waya mana mai ma ba kam dina da jingo kam gari magana assalamu alaikum assalamu alaikum ne alama dura ndiya bon ma hangal num na alangi hangal num na gari no waljin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda fatu kliwa
3: kana sale ba san
0: nam duma najin
3: ngala umar hadif ngoro gambore wakil karata da dawtaran
0: sai gila daji kuma da wakil do zero ai au wakil chitubuli mero wallimin
3: na buda ade da
0: gila ro zazzawaro andiro manani ya rayi ngofar skaram me mudu
3: ya nai bare karo ne kuta amma ya dan sai ka hanzo tilo lezuna aisha ganga mare famma andiro chitubuli ne dumaro ganala awojo
0: nasara kula diwolle la jaboye naso ndu foroskram do zowi nyarpti mbawno diwol do damaturen ga yerwaro sadin kurunji fija fijin awsari makmano di tana daji kadiyen ishin isi yen foroskram da no en sai ma huya do kuma nyima wakil do titibuli nero nya go karapka do yi larda dinai wuzuna ma wana sha hutu lard dinai so wuzuna ma United Nation Development Program UNDP ngo wuzuna wa kambo soro chitibuli miwa sande ani haro daptin lard Nigeria ile kininga zo yembe ichi da ba yembeji fato hari zo so yembe izana adeiwa
3: bora salakin kananga zo rumbe yi a kininga zo wale kama rabbul adiya bare ba sun yi kwasa ya kininga zo an ne soro burni ya kama haro a tanya do ne su ta ci birin me su jin ma da ba Allah ka zauna lar da jaya mara ne zan dole ki nan ga zauje burkin din ne yanzu fata haya zaun dai ba san ai gulle ne fata haya kuma ro da ganan zo suro dirin gurwan dai da fata kure a wata kad da kamla shiro warata zana au buron na sa ne ra dufi yan da sa da zai ta kala ro dufi ne gina za dufi tulo sai kisku sai are har miya mara ne zan fatan jimfal ke ki nan ga zaulan dai a yau burkin ya kai ne kin ya kini a na shado ne a tida ba sai dai

0: Glazoro harami kirintu ndeso ndene ndia kange stego zindara son kirinu inklamita fiskus kunu da uwa fellanzu FM paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitu bulinu ya tima irina play do aliji taitlam apunelan larsaro ya zinala sumundo soha gambuaro maududo nandiro kladin paraskram de nzantitin de shima karapka kla kile laradina fellanzu nasha do lamara hutia uzina ma sandia kuma United Nation Development Program UNDP soro ma wadai sandiye kambo soro chitubuli nular na jira awo sandiya nyaro dapchindu kringa zawa chida ba pato hari zawa yole ade dikata tunawa chitubuli ne wakil da krentinde Umar Habib Ganada lauta ade dima kuru awo palle wata masarana sandi amdo kula shimare kula saso narman nasha do nye dunom kalkalo ga baye sandi chitubuli nula nyaro dapchin so gudana cha kusoto nde solonji mawatar sai yagana yagan sida so amma son nay go mi son dior way mana da kuri me ci tibuli mi la ko de walti ga ina ndiro bayin no sidin la wala gulimi no klado kaulun
1: bayin de kada
0: kada man kada
1: kada
0: akai no san dia ko luwa
1: a kada na
0: biya dada ngo sha tu go nyo da nda botu ari go nyo do assalamu alaikum
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam dumana jin
2: batan kan bakura clinic me lo mama na jin wa de ngundi ala
0: ngila bakura wushe kishero
2: Paraskaram do kirin ne karai.
0: Paraskaram kirin ne karam do kuma wakil do citibuli ne mai rawar limi.
2: Are ayo ru sai na mi ande ne. Amma sai mangu.
0: Are mari ka sanin kula ro gonwa?
2: Ah gongana sai mangu.
0: Yo kirin ga baci da ba fato har ya zowa.
2: Sai ye san mi ne sai ma dole na ka gal ga ya buro salak man ba. Yaron dawa ya rimin do kam dalama dalwa ganan min do biya ta tsalar

0: falsan diro kuma
1: kaman manyi maya wada kum ga ya ka kalla jawawun zu shiro ikin
0: nan gila ko jawawun zu shiro yango bayan do yasin nan
1: a
0: Allah ta kasata klaro gozana ganji za gozana shi ma woki
1: ciki roman wuni do ya putu na
0: na luwa do ya shi
1: wuni ro kuma misal na ro kam kero wa su sirana ilan broman o har ka fauje ya kero kakatin nanzin urombe yere fude
0: futu isinaro shagoni
1: ah futu isinaro maro shagoni kaga sia aru turu uye bada ku roi tokol ngana wani ad nanzin be de suk uru awangai sidi mbugu liminche nya ngai man yo bro za kuna place ya kuna man lemi kuru bro man shitarar wani mari kero ya jire yanzu kuljin ah warin ya jire ro hakana na ilan ba na yema rigana ashirin ne zan yau len yau nya ande di yau nan yau ayin so twin so bau fero da yara sun ya su maka ru yelan kirinzu a wando sapku wura wura diu kwallo
0: a wo guldina da fani ma ro nai de ngai kindo do she daudo sandiya nyaro kindo buli do e bai su din zinari yo nya kwazu suriya nda a wa shiro ko mun go
1: mun ko saide Sayyid sai ma buro za sai kon ga sai ma zawal ka za nyiro gulingi ya kuma misal fi sabidi la uro kuna yazim
0: kuma korori
1: ne to uro kuna misal isna chejin sambi sora uro kuna chejin shofin la ya uro sidin kawai unexpected mangi uro kuna ya zuzu ariya uro sidin da dai zan yidin u ade uro kan mare aw akai sidin da kasange lenge faton jin fallala nam yinna korido ama getarin gima
0: yo kurunga
1: wone rode roman shi mari asa world cause nylan awombe ngai awongai dikin awongai nylan be buroman uro akai ro shim ni kazina re kai
0: yo ko ngai di shiro gullum shiro terin da sosu kwalja she daudo yin sanda nya adio ba do dabtin na be sinare ngai di shiro gullum so sha nda kuma duwa
1: sar ngai di ma shiro gullin yin bai gultuma na ni fero da ayen kon garo awongai di gullin
0: ai di gullumin do shiro gullun gona ko raida suni de ko
1: amin yo gugbe ne fa
0: kuma fani bi de ni niro aware kai sidin do nye kasannum lezin yan jimdo yi shi ngina jimba gullum akai di shiro niro lezin awnaro nya gina jin nom na wam gullum na yo she ngai di wama kaskin su sosu na da kollo noma a wanyan gulen ma kollo noma da futu bayin da sun na da shiri mai sanya yana da dabcin suna
1: kwalzi shi ma buro zuwa world cause da so man shi ma buro zuwa world cause da
0: a tirin yake zanin kula da goma har da yon ne idan ayo be suna da
1: kire dia ayu ka ne buro man kamura a buro flame cinuma da shidin legend shiru ayi ayan wa kuji flame buro ashe buro man yi har ka faude lenin kususo ashe gonin
0: kudi dina ma faltin ya
1: wangina
0: dina baltiya kin ga faltin ya
1: a biya kurungo kin indi mere na sha
0: lenyo kule ne meji sana ne buro kan awal be ba buro ce na sana ne kin dimi da bayan nim be ma hande ro dibi da jigila harami kin dinde son daftu no sai sai sana ne buro kan awal me buro ce na sana ne kin dimi lenyo kule ne meji tamtama ga kule ne akrin isha nan diro diro wai mana da furmen

0: lem bradian na mummy brada de mia ngo hero ar nguro nyen sangan ngai we ndo si ma nguro wora no gulu mia a andi bradia do yamba sai si ngo ko portay si ye ge kam ge ge
1: si ye kam ge ding
2: no no ar da sana asuni mi de abba
0: asungu na mana dito
2: panido pisa bi di lairo di pisa bi di lairo kuma misal fero turo yer wailan tambu razin ai so kinin gajiri yer waye da siri ayya ayyana so siri montin su so siri ai so siri doi shagonum bula bula gade bula diaro sha yarimiya ai tawad shide kasasu lezu burodin napcin shin amma leja shiro kindana da yadda kazi yaran yima yano na mana fi sabiri da
0: dare ngo kore fa binyiran kuma so hero bula da ne yero ngo sa da shiri kwa shiri
2: Pero da kiran zufur mutin
1: are wurici un mara dini ci ila gora ba ne ndito mo
2: kiran zufur mutin mara
1: gila tai da yuras grera wa loktu ba ande loktu ala da ji bayan kin dolo ngori ba yendo she sin nare
2: a a ne putu gulsina ide wala sura isha kiran zufur mutin a wasu kin da gulmina da wune ni pero sura birni ne misal nya goza sariya nya tambuma man baram larumi lenum ji taptilano nimi lenum bareno nimi lenum ya kiringa shi ma yiro zaujin ba
1: a kuma sai citiburi nusai aslala kamar awdo kuma karafka lardajina UNDP guzuna kiringa zauwa cida ba fato hari zauwa masai sirin da sai gina za kuma ne ayo dun ne man be ni man
2: dai cida ba yare ayo zambi
1: cida ba sai kuma san ma awdo ayo rago zai kuma neymar ayo
2: dolen zaro gozai
1: mutu kuma buron neymar kulenu kudu kula na duno ka kallo ga duno ko kallo ma awtero duyi ni gori aguza
2: duyi doi duri citi brimiu kuma ay ko nga de sai rumi na de saya mbeshe dokwar masanya giya
1: kam do posedin kan ya
2: adu masanya giya
1: isha lorsani na ya
2: lorsai she
1: she ni min do lorsai she ni ma mara mere anga wor
2: ai lorsai ba de
1: kuma duno jire
2: kuma de uro kurzi ya nya
1: kuma ni ma da ma chi min fato don shi yiro nya sari na ayan kasan yin gullum yo shi nya fato don sari guja
2: dokon am dauga
1: kuma de yo guji ni kuma shi do ko ma de ngo fato don nya sari ni gulja
2: kasan da nan mina kuma na san yanzu broman san yanzu non kuna da su wallahi wa zuktin ba ai shi kamudin blanz ba fans ba dai nan ya kwai sari na
1: mana bulai ne kuma suro bulai ne mana
2: ma bulai dunon zunon kuna broman uro ka tubaro yake do ngoi sanya ai awon gai ya gulzu wallahi shol ba bismillah diyo
1: arma da
2: arzi inda ma ganten
1: yo ama broren sai ro kuro waldi jili tawi ware sai ne ne man ayo da me ne ma sai ro toru
2: andela ayo ba sai ya sanya hutun za a dishi ma sai a walti sai ya nya diyo ro dabcin wai sai dai sai na sakra za wai sai dai cida gwamnati sai ro ma za wai sai dai a waza ayan gairo monjin sanya am gurdon falla inda dimin ma aka yi dama sun nimci nimin shi kasu ngai jiri muku rumin ada ai cida gwamnati ya ma ko zina waje a son toro aka wa muko mu ga amma cira gwamnati sai kin taula ndo ga yin
1: cira gwamnati kasuwa yanzu gulu ne fero miya kilma ma cira ma gwamnati da bulaji no ya kasuwa
2: ne bulaji bare ko su kuma ya da wuri cira ma gwamnati da a biya shi bai wara soja kula ma ko zuro kwas kwas ga yin wero su da wai fiti fiti in ba kin tauro gure ma
1: kasuwa no ma na
2: gi ma da
1: fero miya samu min kila ya miya kuma ro samu min kwa do cira
2: ma ta sai ma wazana de kuma da ai son galla kari kisongalata aisosom gatari
1: gila na jarabi kritin deso wande sadu radio deso kwalido play ne beji tamtama ngawo play ne ada krinye shena yenda jarabi kritin deso dani ro koroskram da gonya kwenye ndaji kumaro injini ande suro zundu ndi zamane au injini kiruna kompyuta rena ndiro play da kula sutulien

0: gela zoro karantu fele doni sawai karnga tamana fele ade gana ro kron za gotnaro wanan jesno yi first come doni taman kare ka so ye faton dara sane da karnya na kara na doni first come shima ade sanan buru awale da istaga su ta na sona chadon taman doni kunda fetere motalenam area gas motalenam area kurade ma gas doni buride tamada she tamanan zanan duro so do itaga cho da ji sana gutna alan jor wa mana da farumye nandiro rakta ya nandi nando da wasan da bonuya andro tamando awadu ni yuwa mada nangam do yuwa mada kurade ma nando yuwa mada nandi suro first come shima de bayentro so suro bayentnain ganairo kasuwa kurade wa luwai liwawa kuru ganairo sandia fakcine sandi surun awala fala india sare so so den notmandia beji kurunto diol wa mana doni first come ada bonum nya andro taman kada kasuwa da ita garkumi ma sandi ma sabar usku fal diolar fal usku fal dio arasku super awin super lar super fal u dio indi super lar arasku dio 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 6 wara boni me atre rosro first come to tamankara kaswe kamare tagatinal raptumine nyando tamando awado yuma mada habu entro kuntu ma faras kamda dorum itaga tuma kala kurje nap katama alhaji gaji medu ngokuru kamlai assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ntawa tukliya ya
1: tukli
0: bar kamandu pande ndo mana jin
1: wa mamman gural nan tike
0: mamman gural nan mamman abiyum taman kala kasu nan dro bentro
1: Jo
0: saya ukuran laki ayu tu.
1: Ndaun
0: kayum. Ya tulu. Ya tulu talia diri yum.
1: Au tuwa kumokorondi.
0: Kumokoroni atalia yum.
1: Ah bita kini bugondi era.
0: Eh si andau.
1: Dolar.
0: Nara dolar en kayu.
1: Ah.
0: Ngela mamman. Ni waskanya na tiai. Andia botro andro tamana yuma dia gulturo. Mamman do ngoro London chike. Kasa do mas kunya lokta ma gono pas kam da botro ngo kam la
1: assalamu alaikum
0: ndaw tukle ya
1: lazle
0: alhamdulillah do fande do manaje
1: ma bonu titia manaje
0: ba bonu titia o shekin shoro pas kam taman kala kasu e faton da rasonero
1: ewa la le
0: na
1: kam kun ke ya kasu ala mere tatke
0: do amin rabbi
1: dai kuma wa zaman zuwan jama'ar kamar sai da zuna amsai da tsarina
0: kuma kal kon dan bare ya
1: mamma dai
0: ndao kayum
1: 240 na rado u
0: 240 du
1: u
0: ne rado
1: kun dai shi kon dan dole na ma na rado ya kiyar ya kaya dai Dio nara yar jaya de. Dai kete dai kana mar dai ki nara yar ara so jara tu.
0: Gay.
1: Dai kuru ar kamar ki nara yar dio zaka.
0: Kaler.
1: Kaler. Zaka kumar.
0: Tere.
1: Ah dai ngale dai nara du palin yar unso. Du palin yar ara so.
0: Alon da ya wata wanda ta kasu ya ku gonge gela atiya babun rasu kan yana kasarin zuro lokton za ko first come do rupturo kurade ma dro taman gulma ma da bentro niro ushe gulena ngo kur kam gade ai assalamu alaikum dawa tukli ade alhamdulillah du fande
2: nam baguru su su mari bogo le namba karakara su su
0: ngela baguru su je kenjera fas kan tama karaka su ero
2: tama sare hata se ta uja mana pai za za dai dro da yawa la kilu la gure ya di ya da ta ya da se ta moga prani
0: yawa
2: do kuma kuma kan dino ri de mari ga ma kan dino ri kuma kuma di mo sai tru tru yar ma rozo do ro ku di ne kala la ni tam pe do ro ya gal de
0: yo ba tama za ka kal dana
2: a gun gun turma ma ayo yer arako to tuni ko ma ti kuru kuru na na pir ma ma ji na namba da tawa ma ti din na ta ko ko am kuru sai da ka ga dai
0: ti din dawo
2: yer arako to ma ti
0: che na wulum
2: dun yer arako
0: dun yer arako to ma che
2: a
0: da lenye ngofle la kala injina ndia wuzima da kinyesha first come da go kontrol.